Ani kapang ni tawag tibuk siyang nang kanay tungo hujan tiyo ni kogborok panda sarasa po ndag mega harcho. Hasuk ni resap mungo, hasuk ni korang, nini bagay chini sirisiti ni resap mung, jaya resap mung ni bisyeng ti chini agini hukumu mukumuni je ceng resap lamini o resap mung norok ni bagay fajing ke kanay tungdi chini panda sarasa po ndag mega harcho.

tek kaisara sapung no nebaki ani khabang ta kibuk song anarbo bibag je tongmani aporono rang nong no saikna nai tam bibai hanke rasmala to je siklang jak to sang tak phono fulfill ke maya ko he diba ani rang sakni khabang ta kibuk song anar je tongmani anga bon nong no saikna nai